0: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry, present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop for all!
1: Hello, maing buntag. Unsay ako ikaalagad?
2: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw ug dako-dako akong nabayran sa ospital. Naabay matabang atong co-op, ma'am?
1: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
2: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man ni akong anak, so covered dai ni siya, ma'am.
1: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
2: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
1: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pailain nako ikaalagad mo, sir.
2: Katura, ma'am. Sulbad na. Wana rin ako nimo. Bye.
1: Bye, sir.
3: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Maraturo ang bayad sa katidahan ng 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol na buhatan sa DCCCO sa inyong dapi.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Sa mga labas o preskong mga balita, patas sa komentaryo o serbisyo publiko, tutinaw sa mga lubog na isyu, way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu, punto por punto, muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban, muntayig sa angay daigon, mga mainit na isyu at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
7: Las 8:09.
8: Sa mga kaigsuunan na tudira nga naglisod sa pagpagawa sa ilang mga hugaw, pila na kaadlaw, panos na kayo ato ang tiyan, ana.
7: Agoy.
8: So ato, kinahanglan na ito na ipagawas, kaya kinahanglan mo kikifay bray, kada adlaw ta makapagawas. Yan naman yung uban nga, dili makapagawas ilang hugaw.
7: Bitaw.
8: Solusyonan na ito na manghigala, detects coffee mix, limpiuhan yun imong tiyan.
7: Mm-hmm.
8: Aha, manggawas itong mga, nga panos ng mga baho, mga kolesterol.
7: Mm-hmm. Aha.
8: Basta gaan ka imong tiyan, makapasiksi nga kapi.
7: Aha.
8: Mm-hmm. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Detox coffee mix, mga higala, sulay yun ninyo kay dili maghilab imong tiyan.
7: Ayon.
8: Dili maka-acid.
7: Correct. So, why rason nga dito mga pidiha nga na'y makatabang sa tuwang lawas kifay pumps?
8: Yes, ari kita sa na'y binipisyo.
7: Na'y binipisyo dyo dapat. Mm-hmm. Kaya di pwede nga sigil kang pangapidiha.
8: Haruin nyo lang nakapainit ka.
7: Nakapainit ka. O niya, dili pa dyo nindot ang dalaan na sa imong kaugalingon.
8: Bati nga ipikto.
7: Ganin. Ay bati nga ipikto sa umaabot nga panahon.
8: Correct.
7: Kaya ang tao biya mag-batsyag jud na. Last minute jud kung idaran ka na kay 5 pump.
8: Correct.
7: Ang gisa natin na nato ron.
8: Yun.
7: Pero di siya magdugay because nga
8: na ay panagang.
7: Panagang nga DTX 500.
8: Yes.
7: Coffee mix or DTX coffee mix mga ka K5. Sige, shakit sa nato ito mga igsoon, K5 Pam. Mm-hmm. Naka-plastar na si K5 Elmer Sagang. But according to Sir Boy Nofable, daghan pod local ordinance, sir, nga morag stricto ra sa city limit, city proper, onya gawas gitolerate ragyod, bisan kinsa nato ka-observe in ana nga mga dili di na ikalimod. So paging ani, like for example sa mga stray dogs ato diha, mga stray cats or mga unsa pa diha, ang mga barangay kapitanis o mga barangay officials na ang may naay dakong poder dira dapita kay Five Pump. Usahay gud ang mga barangay officials po nato, murag wala ra pod oy.
8: Okay. Wala ra pod.
7: Kay kun ila na badlungon, wala na kay buto dason.
8: Wala na tigaw na kayo.
7: Ana. Good morning to Catherine Dimitria. Good morning, ma'am, sir. Naminaw mi si Paway Island, Sambag 2, Dimitria Family. Salamat kayo. Sige. Aha. Napakali ha?
8: Minili na Yamazaki, kagubot ba sa Philippines, Sir Brian and Mapamila?
7: Bita, mauna nga na naka sa Osaka, Japan. Eh.
8: Sa Osaka, Japan.
7: Oo. Skyman, dili pagyod kaayo kabalo mo basa ang students, sir. Okay. Speaking, ikaw ni Sir Boy no Fabli diri kay Five Jess, okay Five Pamo. Sa tinud anay lang yon sir no, ang deep end crisis tungod pod sa politika kay sa atong naobserbahan. Kada laing presidente lain-lain pod ang deep end secretary og top officials. Ang bag-ong secretary magpakita pod na nga naa siya'y bag-o nga paagi para kuno ma-improve ang education quality sa Pilipinas, pero ang labas noon nakalabasa na ang education o banan pa ang balaon nga child abuse nga mawala na ang disiplina sa mga bata kay mahadlok pod ang mga parents maunang bahala na og dili makasabot ang mga bata total mo disiplina sila o dili sige raman ang sweldo anak nila. Tama usahay gani sir boy makaingon ta nga dapat ang mga departamento sa Pilipinas nga mauni sila ang ga-implement kay Five Pump sa mga dapat buhaton para sa mga tao, like for example ang mga DPWH, mga Department of Agriculture, DOTR, LTO, LTFRB, DepEd, kung unsa pa diha nga departamento, dapat siguro unta usbo na ni sa Pilipinas nga di na butangan na og mga appointed sa mga dagkong opisyal nga like for presidente. Dapat butangan na silang mga regular nga mga department heads diha nga kinang mahadlok sa gobyerno. Dili kay kung kinsa bagong presidente naa sila ibutang dira nga DepEd secretary pro appointed ra na nila. Nga ilang mabuhat niya, ilang matudluan kung insay gusto nila. Na ana ra ba? Unta usbon ni no nga dapat sa DepEd regular na wala na yung usap-usap, mawala na lang na siya kung nakasala siya o namatay or ana ba no? O galing sa Pilipinas murag
8: wala naman sila panahon na anak pod.
7: Bitaw no, wala nagugubot ra sila, nag-away ra sila. Hay Diyos ko, last 8:13 na. No? Speaking of ing ana ba. Ganiha na kaingon ta, kadiot lang ka K5 Elmer ha, kabalo ko kamao jud kamuhat, last minute jud na gugma usay, love is waiting. Love knows how to wait, K5 Elmer, ha? Sige. Kinsay i-blame. Di man yun nga ito, 100% basulon yun na ito. Pero kinsay pangitao na ito, ani? If dili anak ka ahugot or stricto ang pagtudlo or kulang ang comprehension or apprehension sa mga kabataan, K5 Pam. Siguro, mga maestra usay tutukan jud ni. Kay ang ilahang giswelduhan sila dira MJ aron nga ang bata makakaton. Diba? Aron ang bata makakaton nganong di man na sila kakaton.
8: Mao'y
7: pangutana. For what reason? Nganong dili sila kakaton? Maybe dili ana
8: kahugot
7: ang inyong pagtudlo nila. I'm very sorry no sa mga teachers na to dira. Pasensya kayo, dili tanan ha. Dili tanan. Basin ang uban dira, naglingkod ra, class, get 1/4. Mag-exam ra tao niya, wala na tayo tudlo-tudlo, ani pag 0-0 ka. So, last out guru kaayo kay Five Pam nga, for example, manager ka sa usa ka istasyon. Manager ka sa usa ka istasyon, unya wala ga-rate ang imong istasyon. In short, dili ka epektibo nga manager.
8: Correct.
7: Unya makita ani mo, ga-program pod ka,

0: tudluis inyong balay inyong ginikanan. Gipa-eskwela gani na para dira sa inyong eskwelahan na.
1: Mawjun. Salig na lang nas maging ginikanan. Kaya mga ginikanan, oh, na sila mga trabaho para magkapa-eskwela sila mga anak.
0: Ang tumong na sa ginikanan, unsa yung gisulti perme, anak, eskwela jod ka kay mutabang lang mi.
1: Ayog ikyas anak, paminaw tarong.
0: Unsa yung matabang na mo anak, tagaan tagagplete, na kay kapalit og
1: sudan,
0: juices dito, ana.
1: Rana lang
0: as to the academia, kifay pam, moingon na ng ginikanan nga, total, gipa-eskwela madyod mo, dito mo sa maestra maminaw. Paminaw mong maayo dito. Kamupod nga mga estudyante, kung gusto ninyo nga makabao mo, ha, kung unsay gitudlo sa mga maestra, buhata po ninyo.
1: Good.
0: Napoy mga estudyante, mga baladlungon po kaayo ba?
1: Daghan po.
0: Daghan po na sila kaayo. Nga bisag unsaon na pagbuhat sa mga teacher, nako, wa jud.
1: Wa jud kasambot.
0: Kaya gihuna-huna, maunsar, uyab-uyab. Ay, nako. Mauyab-uyab, ing ani, ing ana, kaayo jud mga bata. Anyways, sige. Good morning. Good morning ni... Anay iro, oh. Nay. Si Marulet Rigor Dulce. Sir, regarding ba sa mga iro, naidaghan dira Margarita maguyod-guyod og iro magjaging onya palibangon sa tugkaran sa lain, dili sa ilaha. Pwede or kinsa may buot batuo, ano siya batuon?
1: O
0: batuhon or labayon?
1: O labayon. Kanang hapakon ba?
0: Hapakon, dili, labayon, pwede ang tag-iya? Pwede ba tag-iya kuno ang labayon, dili ang iro?
1: Tag-iya na dyan.
0: Aray ko, amal ni Madam Letter K. O, nana mo dyan.
1: Aray ko.
0: Anak-anak lang. Ingon din ni Alex Kawelan, mauna ron problema ang teacher nagklase pro ang estudyante, na estudyante nag-cellphone ra, mayong buntag, sir ma'am. Maupo na lagi? Akin na mga cellphone na po kung naaraman sa sulod sa kwarto, i-confiscate na ninyo, ma'am.
1: Pwede.
0: Oh, ingon po na mga teacher na mga yawa na may migtudlo nila galing kay mga bugoon ra jud. Pero wala'y bugo kay pam kon inyo strictuhon jud na maayo?
1: Wala jud bugo.
0: Wala'y bugo. The problem lang di ka mga suko jud nila kay ma DSWD lagi ka.
1: Mao jud na problema.
0: Ay nako. Diri sa ko bisa pigado na kayang sitwasyons panahon ron kay dito san ka balik ka na to ni ron sa kanlaon ultimo nga piso wifi. Sa ngalan pa lang daan, piso-piso na, gilongkab pag jod.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Elmer. May bunta.
3: May bunta ka K5 Ray, no? Mga lang ito. Kasi niya, nahagip ba? O nasa pool sa closed circuit television kung CCTV footage. Kinig paglungkab sa usak piso wifi, K5 Ray, sa may bahin sa... Barangay Mabigo ng siyudad sa Canlaon na mismo diagidi sa sulod sa merkado kung gitawag nga Agura Market dari sa siyudad kay Fibray kagahapon kini matabo mga alas 2:08 sa kadlaon oni makita do sa footage akidig gibadabada gadaa sa 20 kapin ang panuigon nga naka hooded jacket nga midool sa usa ka piso wifi nga naa nakamontar usab sa gawas nga bahin sa computer shop nga gipanag-iya usab sa tag-iya ang piso wifi kay Fibray o niya gigamitan ni og kutsilyo sa kinig baog suspect kay paglogit mismo kanang niya nasampit niya window machine kay Fibray
0: gidunggap ang piso wifi yon.
1: Grabe.
0: O gilukit niya, no?
3: Gahapon, ito ang nahinabi ang kining tag-iya sa kining inimong piso wifi kasi Christopher Pedregal nga makaduha na din ni kay gayon na kay Fibray nga gilungkab ang iyang piso wifi pero kaniadto pakyas pagkuha sa sulod ang mao nga suspect pero karon nakuha gid tanan kay Fibray ang kining gibana-bana nga anaa sa kapin 1,000 ka pesos matud pa onya according post lang iya kay Fibray dili na sila mo pablatter sa kapulisan
0: unsa na lang nila ilan na pangitaon ni unya bukbukon.
3: Kaya ang una na kay Fibray, ilan nang ipablatter? Karon nga nakuha na gyud, dili na lang ipablatter, pero ilang gipo sa Facebook kay Fibray kay for awareness lang gidaw.
0: Oh, bitaw no. So kining CCTV nga to makita Andre K5 Elmer, di jud siya kung ma-zoom in siya, maklaro-klaro ba gamay ang nawang ani or unsa?

0: Dili gyud, di gyud dito gi-zoom na kagahapon kay Kay Bray, kay ilaha man gyud mismo nang CCTV footage.
1: Okay.
0: Di gyud layo ra magud kayo, naka-hoodie.
1: Bitaw, no? Pero sa, kining kawatana, sayo po siya ba? Kini utubang po sa CCTV, pero di buenas lang ka kay kung ma-zoom in, burag iro na imong nawongdo. Kay kung dili lang ni burag iro imong nawong sa zoom in, tiwas niyo kang tawhana ba? Oh? Burag katarong naman. Ha?
0: Patrol ras polis gibantayan ani kay dahang good nga area. Nagi mga polis ga patrol gida nga area kay sentro okay. Man nga syudad.
1: Kwad ba alas 2 ka buntagon nino? Alas 2 ka buntagon?
0: Okay. Kagahapon atong gisusi pud dito sa PNP ug aning orasa. Aning orasa is naglibot-libot gi sila di anang lugar. Posible gibantayan ra gid ning patrol.
1: Wala ni guardia diha ang merkado kay Feb Elmer.
0: Wala. Walay gwardiya.
1: Dapat may gwardiya na diha iha sa city or butangan diyan og kinang agency nga guard. Kay kining merkado, nanatanan diha ang mga paninda sa mga tao. Pilar may mga paninda pud ana unya lung kabo na diha kini piso wifi ra ni. So, next time nga burag kampante na siya, basig ang mga roll up, roll down nga mga doors diha, mo na nang iyang pangkatiron diha kay Pep Elmer. Dili na ni kutsilyo yung bit-bit ana, mga grass cutter na.
2: Wasay,
1: mga
2: mare.
1: Bolt, wasay, mga bolt cutter. Na, pigaduhan na dyan in town's tao, no? Ultimo nga piso wifi, mo na lang ni diskitaan nila kay Feb Elmer, no? Mm.
0: Mau lagi?
1: Dili nila ni empleyado diha or mga inside job, ana, kay Feb Elmer? Dili nila mabayhunan?
0: Ako gipagutan na yung kagahapon, dito pag ato na to kagahapon, ipakita po sa tag-iya ang footage sa mga nagdula po din sa computer shop ba? Kay gawas man sa computer shop, kung masigya, luna sila, makafamiliar sila, pero yun.
1: Dili, yun familiar. Aha. Sa mga naglantaw, naminaw, karon dila dakbayan sa Canlaon, alatawa ko noon yung mga video nga ning kanap naman ni Ron, ang iyahang hoodie, basig kaila mo ani, wala na ba'y print jod, no? Wala'y print, no? Burag plain. Plain jod siya, no? Tanda jod siya. Tanda. Hoodie-hoodie po siya. Ha?
0: My God. Pili ko, kabalo na siya, Gilay Bray, nga may CCTV.
1: Wala jod, guro. Magkabalo siya? Kay, kung kabalo siya, di siya mo atubang diri. Oh. Unsa po ning tagaya diha nga layo maka CCTV oy burag na bus buntod di mo maklaro.
0: Oh, mao lagi suggest gali ko sa mga kasilingan nila nga mga tindahan ba nga bubutangan na lang gid og kaning CCTV tapit gid sa ilahang kuan kaning area karang na i-window machine.
1: Oh, bitaw.
0: Ayaw ka gud footage nila.
1: Oh, anyways, nakuha man jod pero mao day maglison kag ila aning tawhana. Unless kung mo gawa sa kadungog maniron, maminaw man diha, dong. Buisit ka dong, buisit ka.
2: Na
1: animal kay kang dako, ako piso wifi mo pang diskartihan diha. O niya, nabusog ka na do.
0: Basig pambalon na kapit na magklase.
1: Pwede, no? Ay, nako, grabihan na yun. Sige, gubot pa mo diha sa Senado. Mga tao, piso wifi, diskitahan na. Ikaw ng ubang sumilabos sa Senado, eh. Sige, kay Feb
0: Elmer. Balita ako, piso wifi ra.
1: Bigan ni bitaw, no? Pero, kwan ni, kining balita kay Feb Elmer, makahatag ni og, kuan, makahatag ni dako nga atensyon sa LGU dinas dakbayan sa Canlaon. Basi naminaw dira si Mayor karon. Nindot man yun nga butangan o gwardya ning merkado. No? Kay kining merkado god, nanat na mga paninda diha, bisag mga talong lang na diha, negosyo na sa tao. Or unsa diha, pwede na pangkawaton diha o itindag balik nila kay Five Elmer pagkaugma. Mayuntang mga talong na ini mga tatak diha kay may ukua man eh. Oh, eh ani ba no? Anyways, kay Five Elmer, salamat kay good morning.
0: Sige, mo na tumo aton nga mabalita karon mga oras sa kay Bray nga tod kadto sa DTX sa 500 MyTC o D3 Bio. Para sa programa nga Foro de los Pueblos kini sa K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros K5 News FM.
3: Para mainit la issue at usapin ang bayan. Foro de los Pueblos.
1: Paita no, piso wifi na lang jud.
2: Ya, pila ra itaw sulod.
1: Nakahood, hoodie siya. Oh, nasa atbang na to, pirmi naga-hoodie oh. Wala sa kadungog. Aha. Good morning to Sir Boy again. Ang parents sir usa ray anak dili gani ka disiplina unya isalig na lang na sa teacher nga 50 ka buok ang students. Ala sukan na Sir Boy. Sorry Sir Boy. Pero kabalo ta ana nga sa 50 ka buok kay Pam. Naara guroy usa duha ang di ka maumubasa diha.
2: Ana ra jud.
1: Usa duha.
2: Kalabanan na nakat-on man jud.
1: Kat-on no, eh. Maminaw jud na. Oo. Pero pwede dyan na i-kwanoy nga.
2: Napoy upan kay Febre, maminaw ra ka na sa atong mubagting kay Resist.
1: No, Resist na, makauntag balon.
2: Kaya gihuna,
1: ang gihuna-huna, unsa kayo ko ang balon ni mama.
2: Unsa kayo ito ko lalami, may kong under na o hotdog.
1: Itlog, kadugay.
2: Magulat ng bagting.
1: Kadugay, maglasno yung
2: biyo. Mauna na ikasabot mo.
1: Sige na, oy. Okay na, pero basta sa mga teacher diha, gipa-eskwela na sila aron nga makakat-on.
2: Bitaw.
1: So, kung di man dyan sila kasabot, sagdi na niya eh.
2: Laro po na. Laro po na eh, guys. Kasabot na Sir Boy.
1: Sorry, na Sir Boy. Sige, sige. Last sa 8:26 na itong oras, mga ka-K5, ano? Anyways, sa, diri, oy, natay bagong balita, ipasulod na ito, K5 Pam. Gahapon, kuan niya, may kuan na ni. Sir Jong, sa Lunes na naimu ang dengue ah. No? Sa imong dengue sa Lunes
2: si na lang. Sigmalungagan pa to sa...
1: Ayaw yung tawon. Ay,
2: buyag, ayaw.
1: Buyag, buyag, buyag. Okay. Gahapon, burte namang gubuta sa Senado. No?
2: Burte gubuta, dinut anay.
1: Aha. Sa kasagsagan sa gubot sa Senado, K5 Pam, ang ato ang congressman, ato ang beloved congressman, Congressman Jules Ledesma diri sa 1st District of Negros Occidental, ning pagawas og statement kay Pam that iyahang gi hangyo. Tama bang word nga gigamit ako kay Pam Jong? Hangyo. Iyahang gi hangyo ang mga mayors sa Negros Occidental nga kung pwede ideklara nga persona non grata si Senador Alan Peter Cayetano. Kay sa gibuhat nila sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano sa siya ang presidente karon sa Senado. According to Congressman Jules Ledesma, siyempre, given na nga ning ingon siya nga i-deklara nga persona non grata, dili siya nanindutan kay Faye Pam. Anak kay nga
2: mo pa. Wala siya ginahan.
1: Hindi siya ginahan. Kay kung ganahan pa siya, di siya musulti anak kay Faye Pam.
2: Correct.
1: Ako adyong state ha. No? Kay kiniraba ato adyong ikaw ko na state nila kay Faye Pam. Para mag...
2: Asama ron.
1: Tubag-tubag tang duha ba?
2: Tubag-tubag ta.
1: Oh, gapon na post ni Kuan?
2: Abe,
1: na post ni grabe ha kusuga sige balita nako sa Don Salvador nga libre student permit da.
2: Grabe, oh. Nindot magudang balita apod.
1: Bitaw no, mm-hmm. Ma libre god no.
2: It's a ha.
1: Pagkwaro na nato na.
2: No? Aha, sige sige.
1: Asa natong balita diri oy? Ang masulod sa kuagon si Soto man og si Tulpo nga nakadawat pud daw ang balita ko. Daghan na kaayong na angil ani no.
2: Pud dekada hasta pare.
1: O niya, sa naghuna-huna, dira nga BBM or Sara ming duha ni Pampam, wala mo yung makuha na mo.
2: Wala, Jude. Wala man, may labot
1: si anak. Si Donald Trump, ako ang presidente.
2: Correct. Ako si Netanyahu.
1: Wala, moroy kung kinsa mga presidente.
2: Wala, ito yung labot dira, oy.
1: Inyong hapon na niya. Asa naman itong balita, oy?
2: Natabunan na, Mikey Febre, kaya dagan na kayong mga posting, God.
1: Bitaw, no?
2: Ito, mataka panagang gudaan.
1: Yeah. Okay. Ani.
2: Wala gadungan.
1: Okay. Ikaw ibasa diha.
2: Aning statement.
1: Oh, kining ini nga kini subay ana ba. Oh, go ahead give a bomb.
2: Sige.
1: Okay.
2: Ay sa.
1: Umpisa has babaw ah.
2: Oh, sige ha. Ako
1: gigwa babaw palalo.
2: Ay, pag-ingon mo babaw ni balik sa babaw.
1: Naunsa man ta. Sige, ako na lang dire.
2: Ako na lang.
1: Ana. Okay. Sige.
2: Apila na ko ning headline or kinisubay na lang?
1: Apila kay burag sumpay, burag di naman na headline.
2: Burag sumpay lang, no? Sige.
1: Sige.
2: Congressman Jules Ledesma the 4th. Awhagon ang mga LGU sa 1st District sa Negros Occidental nga ipadeklara nga persona non grata si Senador Alan Peter Cayetano. Human masagmuyo sa gimuhat sa maong senador sa Senado.
1: Aha.
2: Kini subay sa gipost ni First District Representative Julio Ledesma IV sa iyang social media account niadtong Hunyo 3 nga nagtumbok kang Senador Alan Peter Cayetano. Gitawag niya ang senador nga disgrace sa Senado ug isip miyembro sa Balay Balauranan. Iyang awhagon ang mga LGU sa 1st District sa Negros Occidental nga ideklarang person non grata si Cayetano.
1: Aha.
2: Kini gumikan matud pa ni Congressman Jules nga kaduha na kay gayon gihimo sa maong senador ang pagguba ni ini sa iyang trabaho isip magbabalaod.
1: Ang tubong ani ni Congressman Ledesma, actually dili lang kaduha, burag katulo na.
2: Katulo na jud.
1: Okay daw, burag 3 days man to nga wa mo abot sa Senado ang grupo nila ni Senador Alan Peter Cayetano. That's why nga because of that situation kay Fabam, may decide ang grupo sa pika sa minority nga i-declare nga vacancy ang tanan nga mga chairmanships onya ning tindog as acting ha nga tagpamuno sa Senado si Senador Win Gatchalian while nga wala si Senador Alan Peter Cayetano.
2: Susiya sa dito.
1: Mao'y pinakarason kung ano si Congressman Jules Ledesma basig napungot na po siya siguro.
2: Naglagot
1: siya maminaw, makitaan nga ang Senado kay Feb Pamburag ibaboy na jud sa tuang mga senador. I'm not talking here sa grupo ni Alan Peter Cayetano. Apil na ang grupo po sa pikas nga grupo nga buragi baboy na dyan nila, giinsulto na dyan nila, buragi buhat nila anang senador, sila nalay na nag-iya ana. Magpinagusto naman good sila kay Faye Pam.
2: Gusto na himuon.
1: Buhato nila burag, wala na ilabot ang tawo.
2: Wala na dyan, ilahan na lang yung mga personal nga interest dira.
1: Nga, niingon pa si senador sa Pia Cayetano nga iyaha ko ng opisina ang Senado.
2: Uy, hala.
1: Dili na imuha dira dam. Gatrabaho ra ka diha.
2: Bitaw.
1: Iya na sa tawo. Oh. So, sa aning mga nahitabo sa Senado, nakaingon maybe si Congressman Jules Ledesma gubot naman sa kayo. Nakita mo rin na suko siya ni Alan Peter Cayetano. Mauna nga giauhag niya ang mga mayors gikan sa 1st District sa Negros Occidental. Gikag Don Salvador Benedicto, San Carlos City, onya ang Toboso, Calatrava, and Escalante City nga kung pwede lang naman. Mayingon tag-awhag, hangyo, no? Hangyo.
2: Hangyo.
1: Dili kay gipwersa jud. Hangyo. Nga ideklara nga persona non grata si Senador Alan Peter Cayetano. Now, kita diri sa K5. Natay usa ka mayor nga gikonta kay Five Pam. Nangutan ako kung unsa ang iyahang
2: masulti.
1: Masulti ani. Wala siya mohatag og statement.
2: Ay.
1: Gahulat pa jud sila kung unsa pa jud ang posible nga isulti ni Congressman Jules Ledesma. Wala pa man katawag daw niya.
2: Okay.
1: Pero nakit-ana niya sa public post sa social media sa magbabalaod na si Ledesma Kufaypam. Ha? Taga Don Salvador nga mayor, siyempre, taga dira ko, sa yon ra kayo na ko makontak siya.
2: Yes.
1: So, mauro man na iyag itubag. Siya dili tabasta-basta kay February nga pagawas na yun ta, may mga procedures pa na nga dapat sundo na to.
2: Yes.
1: Now, may usa ka mayor kay Fabam nga niingon, suportado niya ang pagsulti ni Congressman Jules Ledesma, pero mo konsulta usa siya sa iyang legal team aron nga masigurado kung mo deklara ba jud sila og persona non grata or dili kay Faye Pam. Mao na ang pinaka statement na sa usa ka mayor. Ha? Actually, na interview ni siya sa mga media dito sa Bacolod. Aha. Te kitagon nga mga kitagon kaya sa K5 kay Faye Pam, halos amigo man nato na mga media. Nangayo tag record. Oh, aron nga mapadungog po nato diri sa Dakbayan San Carlos kay dito gud mga balita sa Bacolod, di na mo may mo abot diri sa tuagod sa San Carlos.
2: Layo naman gud.
1: Layo na kayo sa First District. Oo, ana. So dirita, no? Actually kining mayor nga kuang gisulti mga ka-K5 ato ang palanggang mayor gikan diri sa Dakbayan San Carlos si Mayor Rene Gustilo. Nakoy padungog ninyo mga ka-K5, kuan ra jud siya. Mo subay ra jud siya kung unsa jud ang pinakanindot ani kay mani pinakanindot kay Five Pam.
2: Mm-hmm.
1: Nga mo konsulta jud sa legalidad dili kay
2: yes, largo-largo dili largo. Kay mo largo-largo. Oo,
1: oh, largo-largo na yon ana. Mani pinakanindot kay kinabang itarong usa ba ang pagproseso.
2: Correct.
1: Dili pwedeng riktaho na lang jud dayon. Mm-hmm. Kina si Mayor Rene Gustilo kay Five Pam. Aha. At ay padungog ang interview sa mga media dito sa Bacolod nga nangayo tanila. So ato ay padungog diri kung unsa ang stand ni Mayor Rene Gustilo regarding to this pronouncement or the statement or pag-post ni Congressman Jules Ledesma. Actually, ingon diri ni Mayor Rene Gustilo, wala diyo siya dakong makoment pa kay Five Pam. No?
2: Mm-hmm.
1: Aha, diyan na si Mayor Rene.
4: So na, hindi ko yung ma-comment. No? We have to consult our lawyer first.
5: Okay. Sige.
2: Thanks, Mayor.
4: Pero kung physically, we have to support kung rules.
5: Technically.
4: No? Commendations magkikita. Hello?
5: Yes.
4: Kung may business magkikita, we will support kong Jules.
5: Personally. So, ano yung personal opinion sa ginhimo ni Cayetano sa Senate?
4: Well, hindi ba niya, hindi na po dito ni Amper ang pagkanda obsesyon nila, damo po na sila pasaran. Pero pulot dulo, siguro, ang ilada nga ay mawaya, whether to proceed with the impeachment of the Vice President or not.
5: Mm.
4: Diba?
5: Mm. Okay.
3: Para mainit na isyu at kusabi ng bayan, Foro de los Pueblos.
1: Claro, Kifay Pam.
2: Yes.
1: Oh, ang nanindutan ako sa palayag ni Mayor Rene Gustilo, katong giingon siya nga, kung may basis man jod, nga deklara na to nga persona non grata si Cayetano,
2: mm-hmm.
1: He will support kung unsa ang panawagan ni Congressman Ledesma.
2: Na, no? Mm-hmm.
1: So, mukonsulta siya sa mga advisor, mga legal advisor or mga lawyers behind sa iyang pagka-alkalde diri sa Dakbayan San Carlos kay Pam before nga mo gama sa usa ka declaration.
2: Uh-huh.
1: Oh, to declare nga usa ka persona non grata si Cayetano. Mao ni nindot.
2: Nindot kay konsulta daan ba?
1: Konsulta. Dili kay pagkadungog o gama na yon.
2: Deklara da yon.
1: So basis ang ipangita. What is basis? Basihan. Kung pwede ba or dili. Dapat ba nga ideklara nga personal or grata or dili sa mga actuations or mga actions or sa mga hitabo karon dito sa Senado kay Five Pam. Kay mismo si Mayor Rene Gustilo nakaingon, siya di man jud dapat ihamper. Mayingon taghamper, di dapat nga ma-stop ang trabaho nila for that matter only nga murag personal na mga interest na manager giapas nila dira sa Senado ug karon.
2: Wala namang yun.
1: Di ba?
2: Wala na may lain.
1: Wala na may lain kay imagine mo nag-agaway sa mga komitiba ni sila oh.
2: Klaro kayo.
1: Nag-agaway sa komitiba ng mga congressmen.
2: Personal interest. Kita dere, watay labot.
1: Mm. Ah. So, ang Don Salvador Mayor nakaingon nga, waiting sila for the right decision.
2: Mm-hmm.
1: Aha. Anya, waiting po sila kung unsa man yun ang dapat nga buhaton.
2: Yes.
1: Aha. The Mayor of San Carlos City are Bilab City, San Carlos, Kakifay Pam, our Mayor Rene Gustilo nakaingon nga, mangita tagbasihan nga, dapat kinang legal dyan.
2: Mm, bito.
1: Dili pwede nga tumutubuon.
2: Oh, correct. Bati kay gula kay basihan po.
1: Aha. Mukonsulta sa legal team.
2: Mm-hmm.
1: That's nindot kaayong steps.
2: Yes.
1: And we are waiting for the mayor from Calatrava, Toboso, and Escalante City, Kifay Pam. kung unsa po ilang stand dito. Alright. Anyways, at least kadungog mo ha, taga San Carlos City, that the mayor of San Carlos City nakaingon nga kinang ato atang studyhan. Tun-an sa nato ang aning mga butanga. Kaya di basta-basta na kifay pam.
2: Uri ko eh.
1: Aha. Ang persona nung grata. Need you ba ikaw? Kinang nan ba yun? Nga, galing, wala man nagasuroy sa to adri si Alan Peter Caetano.
2: Wala
1: mo.
2: Wala mo. Ay, basta ako yung labot.
1: Kaya bisang kabainte pa nato na i-declare nga persona nung grata diri sa First District.
2: Wala na siya nagkari.
1: Mahingo man ni si Alan nga, who are they?
2: No.
1: Kinsa na sila?
2: Maulaw rat.
1: Munsa man ko de wala mo gasuroy dira. Oh.
2: Munsa man ko dira. Ara sila pit sa Luzon.
1: Kay ana ra man ang tungon go tumong anang persona non grata nga di ka welcome.
2: Dili ka welcome sa
1: usa ka lugar.
2: Yes.
1: Ana ra man sa. Now, speaking of Senado, ato na lang ning isumpay if I'm pam. Gahapon, despite of tikaw na, na-comment diri si Sir Boy Nufable. No? Abi ni mo, sir, nakahatag biya na og dako nga problema sa mga mayor sa First District og sa or asa ilang stand nga musunod ba sila basig auhag lang pero may unod gihapon nga auhag nga karon makahatag og labad sa ilang ulo. Yes, gahapon naka-mention na taan na kifay pam, di ba? Nagitagaan pag problema ang huna-una sa mga mayor kung mo-deklara ba sila or dili. Oo. Kay si Mayor Kifeng Pam, mo istorya pa man na sa iya mga konsihalis diha. Kay di man na executive order nga mo ingon si Mayor nga, okay, we will declare as persona non grata si Senador Alan Peter Caetano. No. It's a resolution. Gikan sa mga konsihal Kifeng Pam nga ilahan ng pasaron dira.
2: Yes.
1: Nga, yes. Nga persona non grata ang usa ka tawo.
2: Process so, pa man good.
1: I-process pa dili na pwede nga kinang si Mayor Radayon mo ingon, moagi pa nagproseso. According to sa mga konsihales. The question is, sugot ba mga konsihal? Galing kun unit team raman mo, usa raman mo ka tuhog.
2: Sugot na lang jud.
1: Ah, sayon ra kayo. Okay, okay. Gahapon. Okay, okay.
2: Okay.
1: Gahapon, Kifeng Pam. Gahapon muntag na kaingontag kini. Burag sulusan jack dyan ni gahapon, Kifeng Pam, no?
2: Tag-anan gina to.
1: Oh. Kay ingon man ni Senador Alan Peter Caetano o Marcolita, nga mo anha dyan sila sa Senado aron pahigayunon dyan ang committee hearing may connection sa flood control controversy. Kay siyempre gatuo sila nga ang mga ka, ang chairmanship na agyapon
2: nila
1: Kifeng Pam. Bisag nga ang kuan bisan ang Senate naman ay mga minutes dira no. Kada na ay muhiring dira may minutes mana. Onya kuan na nang notaryado na Kifeng Pam. Kumbaga pirmado na sa tanan. No? Labi na gid sa mga secretariat diha. Di na siya pwede nga ma-twist Kifeng Pam without na mga notary sa mga staff o mga tao diha nga mauna yung mga salaligan sa Senado. Same as barangay and cities and municipalities.
2: Yes.
1: So, gahapon, ning balik sila, sus nag-tukluranay pa.
2: Gatangan lagi.
1: Gatangan. Ah. So, pag-abot dito nila ni Senador Pia Caetano and Senador Robin Padilla, ning gawa sila usab. Kay nga no, ning abot ang 8 or 18 ka mga kanhi Marines nga maoto ilang mga resource person.
2: Mga testigo.
1: Nga naghatag og mga statement against those nga giingon may kalambigitan aning flood control controversy, the Malita story.
2: Yes.
1: The Malita story of senators and congressmen.
2: Grabe.
1: Aha. Kung buhato nag-movie, ito na tituluhan nga Malita. Diba?
2: Guwapo, no? Yes. Oh, diba, Malita, no? Nga puno sa kwarta.
1: Karon, gisugat ni Pia Caetano and Robin Padilla kining 18 ka mga Marines kay dili unta pasudlon. Basi pwede ta makapakita MJ sa mga videos diha katong ga dumuganay sila diha. So, na-shock na lang sila kay mga Marines unta dito pasudlon eh. Na instruction coming from or gikan dito ni Senador Erwin Tulfo nga maoy Blue Ribbon Committee karon.
2: Hindi na pasudlon.
1: Nga di pasudlon ang mga Marines resource persons sa buhato nilang hearing. Karon kay gipasulod man jud. Napasulod man jud. Siyempre, ikaw taga-staff, taga-senado dira, guard ka diha, kinsa jud ka. Murag ana ba?
2: Mojud, mojud.
1: Pero kung galing kay di po to makaingon ang gwardiya kung kinsay legit nila. Murag ana ba?
2: Kalibog po tong gwardiya.
1: Kalibog po sila. So karon nakasulod, kauban si Pia Cayetano Rubin Padilla. Na-shock na lang sila nga naapo di ay si DILD John DILG Secretary John Vicrimulya.
2: Nangatang pod.
1: Nangatang pod sus nagbanggaanay sila yang gibanggaan si Rubin Padilla kay dili pasudlon. Dito na nagkuan sila. Nagubot na sila dito sa Senado mga ka K5. Ha? So si Senador Pia Cayetano naghungos-hangos jud mayo.
2: Nakutasan.
1: Nakutasan. Kaya babagan daw sila naman dyan sa video, kitaon man. So despite of that, natigayon gihapon ang gitawag nga hearing. Kay PAM, aning flood control controversy.
2: Napadayon so, gihapon kaghapon.
1: Napadayon. With the presence of Senador Loren Ligarda, Senador Amy Marcos, Senador Pia Cayetano, Senador Robin Padilla, nga wag nyo ko kadungog ining sulti. Senador Rodante Marcoleta, Senador Alan Peter Cayetano, brag maura na nakit-an ako, napa ba uban? Sila ni Joel Villanueva, brag wala.
2: Wala, brag wala.
1: Ang magsuon nga bilyar, brag wala pod.
2: Wala pod.
1: O nga no, kaha.
2: Nga no, siguro na
1: pod. Bakit hindi nyo sinuportahan ang grupo nyo?
2: Basi mo sa ilo na po to.
1: Ha?
2: Basi mo sa ilo na pod.
1: Si Litter J daw, brag ako'y chansa dyan.
2: Si?
1: Litter J.
2: J?
1: Oh, kinsa Litter J diha?
2: Joel?
1: Ay!
2: Joel?
1: Abin ako, Junel!
2: Junel! Joel.
1: Okay. So, natigayon dyan kay Fave Pam. So, gahapon, ang mga 18 Marines, ilahan ang ipanulti ang mga tao nga mauto ang nakadawat o mga malita kay Fave Pam. Sila ni Senador Erwin Tulfo, Senador Tito Soto, o kinsa pa'y uban diha, panulti kay Fave Pam. Si ang mga congressmen, si Senador Lila Dilima, si Senador Jervel
2: Luistro,
1: si Senador Castro, Senador Tere Ridon, si Senador Congressman rather, mga congressman, Congressman Sandro Marcos, and the rest kay Fave Pam. Napon si Senador Abante, no?
2: Abante, napon si Representative Senador, Janet Garin.
1: Mga senador man ikaw, congressman. Sige, hot da.
2: Kisa pa pala.
1: Oo.
2: Aha, si Representative Jose Alvarez Dating.
1: Aha.
2: Representative Joel Chua.
1: Okay.
2: Former Representative Dan Fernandez.
1: Oh, artista.
2: Si former Representative si Father Flavi Villanueva.
1: Na-appeal pa yung taong pare nga katong ning ingon nga mamaligyaay og syabo. Ang kabataan okay ra para naay balon-balon.
2: Naay balon-balon. Libre syabo.
1: Libre syabo. Okay, kinsa pa?
2: Si former Representative Raul Manuel.
1: Aha, wala naman na ron.
2: Wala na ni.
1: Dili na congressman.
2: Wala na ilabot.
1: Okay, kanhi.
2: Daghan pa.
1: Okay, daghan pa. Kinang mga pangalan na kay Fave Pam, nga mga ngalan sa mga congressmen, mauna sila ang mga congressmen nga nag-push jud nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Sila jud na. Karon ang duha dito ka senador nga maopuning ka pangusog diha, si Senador Erwin Tulfo o si Senador Tito Soto. So, daghang gasulti nga tanan nga gipanulti sa mga ex-marines or 18 ex-marines scripted K-5 bomb.
2: Hilig kayo silang drama.
1: Bitaw, no?
2: Uy, tinuod ba lang?
1: Scripted daw.
2: Scripted.
1: Kay usahay ka tong usa ka ex-marine din, alam ako isulti, hindi magyapon na to, ma, di man tagyapon ka ila.
6: Ngayon mo lang nalaman?
1: Oh, wala. Oh, sorry. Burag, nalimot ganit siya sa uban nga unsay panulti niya. Bisag, anyways, ang mga style of questioning good gahapon kay Fabe Pam. Kinabang pangutana nga ang tubag nakabalo na ka.
2: Ay. So, training daan?
1: Ha? Training. Burag na training. Pero ilaha po na. Mas maayo man gani, nganing gawas po na, kay basig tinuod po na, Susko Soto and Irwin Tulfo.
2: Grabe.
1: Ana, dahil mo po mo.
2: Hindi po nakatuod.
1: Ha?
2: Hindi po nakatuod ay.
1: Naaganin yung question, nga nung na-appeal si Laila Dilima, kay bag-ura man na nag-congressman. Kana, dakoy pangutana.
2: Dakong pangutana, dugay naman ha.
1: Oh. Giunsa. Oh. Anyways, bisag unsaon gahapon atong hearing nga nahitabo kay Fabe Pam gitawag to ni Senador Irwin Tulfo and Wen Gatchalian nga usa ka bugos nga hearing.
6: Ngayon mo lang nalaman?
2: Kapon.
1: Bugos daw nga hearing. Ah. Ato aning hulaton kung unsa ang next. Anist. Kay according to Senador Tulfo, ang hearing gahapon bugos to, gi-cancel na to nila.
2: Uy hala.
1: Kay wala na'y katungod katong mga senador nga ning sulod gahapon sa Senado kay dili na sila or wala na sila'y mga chairmanship pangagiuyatan kay Fabe Pam.
2: Wa'y Japon na ito pulos.
1: Kay na'y declaration na o motion dito sa atong niaging adlaw nga lahi na ang gauyat sa ilang mga komitiba. Karon ang grupo nila ni Alan Peter Keita no gatuopod nga kami ang lehitimo. Hala, pag-agawin.
2: Sila naman Japon daw.
1: Sila kuno Japon.
2: Sila nga si Pia Caetano.
1: Mm.
2: Sila lay Japon kuno ang chair.
1: Ara, sige. Pag-agawin mo dra sa chairmanship, bahala.
2: Bagay mo dra.
1: Ay, okay.
2: Okay.
1: Bahala naman mo diha, no? Anyways, ang unta, ang atong pangamuyo lang naman.
2: Nga malinaw na ni. Pahatagan ang untag kalinaw ilang mga huna-huna ba, no?
1: Mm. Sa Lunes, na ay bagong committee hearing about flood control controversy under the leadership ni Erwin Tulfo K. Fabe Pam. Si kinsa na pod kaha ang mga resource person ani? Actually, daghan ka ito. So, ato na po ning atangan kung kinsa na po ni ipang turisukon diha. Kailan kang turisukon? Ipanudlo ba? Ipanudlo diha nga may kalambigitan aning malitang-malita nga kwarta nga billions of money nga sila ramay nalipay ana.
2: Wala ra jud. Taga
1: eh. Atangan nato na sa Lunes kung mo pakita ba ang grupo di na ko mutawag og minority or majority. Kay di naman nato masabtan kay mo ingon to pikas majority pud sila.
2: Kuha na lang grupo na lang ni Caetano.
1: Oh, Caetano Gatchalian na lang.
2: Kana na lang.
1: Aha. So kung mapakita ba ang grupo nila ni Caetano sa Lunes sa hearing or sa regular nga session pagka next day or unsa diha atangan na to ni. Kung atangan sa kwa ni ang Senado si Robin Padilla ra maghapon siga kayo. Oh, si basta ana grabiha. Pero naa po dito si Kwan Bia, si yeah. Senador Wen Gatchalian. Naasa dito sa Senado.
2: Nabitaw?
1: Naasa dito. So atangan na to ni kung matuuhan to ninyo ang gipanulti sa G-18 ka ex-marines. Kaya naara may mga tao nga ituo po na yun.
2: Bito, di na po na ito na ilahara po na.
1: Ilaha po na, pero dili ana kay una-una, wala man ta kakita ang mga videos, nga gihatod, ang malita, kwarta ba dyan to?
2: Masiksanina lang to.
1: Oh, all of that based on their, kuhaan lang naman, statement.
2: Magkuhaan man dyan, magbasi sa ligon nga ebidensya.
1: Na, pareho na to, kamauman ta mo ingon nga ako ganin, nagduloong makugbalita dito sa balay ni Sandro.
2: Nagainan pa to nga, gibayadan ko na tag-tiga, 5 million.
1: Ingon sa usa ka ex-marine ato, siya kung may 5 million ko nga nadawat.
2: Di lang siya moobra.
1: Di na siya moobra. Dira ni mo makit-an nga kwarta-kwarta jud ay ilaha, sayop siya. Sayop siya kay Five Palm. Dapat wala na nagnesulti diha.
2: Wala na na.
1: Dapat gingon niya nga ah, umusulti man jud di ko mapabayad bisag pila pa ka milyon kay ako ang prinsipyo manugi jud ko kung kinsa ko ang itagaan aning malita nga ni.
2: Pero lahi ba yang say-say?
1: Ha?
2: Lahi iya ha.
1: Show na ako, makita pa ko dire.
2: Nagpasabot po.
1: Ha?
2: Nagpasabot po.
1: Mao lagi to burago dapat na kuan nagklase unta mo para ang literacy ninyo ma walay crisis ba? Ano?
2: Dagar ba kay makasama?
1: Napo to isa nga iyang giapil ang kamatayon sa igsuon.
2: Mm? Chilabot.
1: Kay kuan daw kinang kung nakadawat do sa 5 million, di mamatay ang igsuon, di na tumaana kay ang kamatayon sa tao usahay kung iyana jud na, iyana jud na.
2: Wala ila. Si pila prang kwarta dira.
1: Ang ipasabot ko ron niya ana, basi matambalan pa
2: matambalan. Sa ospital. Oh, ana.
1: Oh. Luoy kay sila actually kay katong nagtigom-tigom sila ing ani. So baloara, bahala mo da oy.
2: Bad sa ulo.
1: Mamuli na ta, kay Pam. So, depende na ninyo, mutomo dili sila mga statement, inyuhan na pod na. No? Basta kita, ang ato ang giapas diri kay Pam, mugawas ang tinuod lang jud. Ah, ang tinuod.
2: Tinuod.
1: Tinuod nga malita, dili tong drawing nga malita. May mga pictures biya.
2: No, pod.
1: Oh, may mga
2: nagkana. Tinuod ba to?
1: Amo na, puy, ang picture anytime you can do that, kay Pam.
2: Yes, pwede kayo mapicture na mga malita dira.
1: Labi na gyud nga dasig kayo editing.
2: Correct.
1: Murag ninduta mo, edit-edit kay Pam.
2: Murag tinuod po ba?
1: Murag tinuod po kay ibutan ni mo. Imagine mo, ang picture karon po hindi pasayawon sa social media.
2: Tira na. High-tech kayo.
1: High-tech na kayo.
2: Hindi mo balan kung tinuod bag din.
1: Pam, wala na tayo oras.
2: Wala na tayo oras. Sige, mabay-bay na tayo. Sige, kumpila pa na. Sige. Okay, salamat Lord sa maing panglawas. Salamat po sa ato ang mga suking tigpaminaw. Kanoon na yung nagasunod. Salamat boss, Dr. Ramil Uy. Ako na lang ang Queenable Media ng Dakbayan, Kakify Pamela Perater.
1: Yes, salamat kay Lord sa tanan-tanan. Ano, salamat Dok Ramil Oy. Ako si K5 Brian Mordin, the King of All Media sa Dakbayan, San Carlos. Lunes na punta puhon mga ka-K5. God bless the Philippines para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros.
2: K5 News FM!
7: K5 News FM. The lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako sir, Ed, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
9: Hisguta na to, Dok, ang unsa man jud ang kolesterol.
10: Mm.
9: Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
10: Mm.
9: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
10: Take note, Sir JP, ang kolesterol is lahi jud sa fat.
9: Correct.
10: Ug kasagaran nga mga kolesterol, gi-produce ra jud sa atong lawas.
9: Mm. Kolesterol is not bad, ha?
10: Mm.
9: Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
10: Mm.
9: Ginapagawas kini sa atong atay.
10: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir GP.
9: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini.
10: Mm.
9: Tawgon ni siya og LDL.
10: Mm.
9: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
10: Mm.
9: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, oy, ihatag na diri si kolesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula.
10: Correct.
9: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria og fungi. Kay nindot og ligon ang imuang cell wall.
10: Mm.
9: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
10: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir GP.
9: Oh.
10: Duha na iyang trabaho.
9: Mm.
10: Muhatod na siya og good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
9: Oh.
10: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
9: Oh.
10: Gadaghan na siya ng gadaghan.
9: Mm.
10: Sa ito pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir GP, kay matrap din sila. Gakasangit.
9: Mm.
10: Pagkauman, ma-oxidize. ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
11: D3 Bio.
12: Oh, si Richard.
13: Siging galabad akong ulo.
12: Taas na dahil kong blood pressure.
13: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
12: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
13: Normal lang akong blood pressure.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
7: Ang visio
11: nga may D3.
7: Kapalit sa mga balika. D3 Bio.
9: Kung nakainom kang D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
10: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3 na iingon ana ang function, Sir JP?
9: Wala.
10: Wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 Bio. Ang LDL, Sir JP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
9: Correct jud, Dr. Ramil.
10: Kay ihatod man yan ni while ang HDL or kining good cholesterol mao igakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay ug pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto kinanglan bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir JP, ug ma-neutralize niya.
9: So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok. Oo, nuts, butong, avocado.
10: Siyempre, D3 Bio gyud, lindot na, Sir JP.
9: Oh, D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
10: Sa BCO ra gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
9: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas ra man ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
10: dako ang chance sa mahimong gallstone.
9: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
10: Pasabot, Sir JP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
9: Wala.
10: So D3 Bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 Bio.
9: Wa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
9: Ayaw abusuhon.
7: D3 Bio.
14: Ako si Nita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
11: Ang visio
7: nga may D3.
11: Kapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
11: D3 Bio.
7: Health News.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara. Tanjud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madgat dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Saka sales rep.
6: So una,
5: today, magid ako sa akong body odor.
6: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong.
6: Sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagpotay. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kompleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
12: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Hinautuntangan na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Dili ta ng balatian makuha sa kagaw. Ang uban, gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
12: Sa pagatino, Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
11: Gusto.
12: Ang sobra nga kaon, mo'y naghatag ni mugbalatian or sakit. Mm. Kasagaran magud nga lifestyle disease, gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis.
11: Mm-hmm.
12: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom ug pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
11: Kana.
12: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon ug minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
11: Mm-hmm.
12: Nya mantikaon na sa gabi ug naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
11: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500.
12: Mm.
11: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
12: bad
11: sa cholesterol,
12: mm,
11: maoy i-oxidize sa free radicals og kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries,
12: mm,
11: kundi sa medium sized arteries pod.
12: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure, Sir GP.
11: Mm-hmm.
12: Kung asa kini, mahimo na ning hypertension.
11: Gusto.
12: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag-adlaw, makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imong bad cholesterol.
4: DTX 500!
13: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
4: DTX 500!
14: Pabali sa mga butika.
11: Ang DTX og Mighty C, mm, ang makatabang pod. Aron dili mo daot ang imuhang atay.
12: Oh, di gina madaot sa GP.
11: Oh,
12: labi na kung sige kag inom.
11: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
12: Mm-hmm.
11: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis.
12: Mm.
11: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
12: Ang nakanindot, Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
11: Hmm.
12: Kumbaga, Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
11: Kampiyon.
12: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals,
11: hmm,
12: una niyang in-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
11: Wala kay reserve.
12: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas.
11: Oh.
12: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
11: Oh, kapatsadaha.
12: Iya kining iprocess ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C o ang DTX 500.
11: Correct. Karon,
12: mm,
11: adto ta sa imong utok.
12: Mm.
11: Kung aduna mangani usa ka organ na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala ka gakaon prutas ug utan.
12: Importante gyud, Sir JP, nga minom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang.
11: Mm-hmm.
12: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam.
11: Mm.
12: Sa mga office workers,
11: kumpak,
12: decision makers,
11: uh-huh,
12: o ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
11: Gusto.
4: DTX 500.
15: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500.
14: Mabali sa mga butika.
9: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
16: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Rupong ang akong mga tiin o mga pasakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
14: Mabali sa mga butika.
11: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
12: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-nom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
11: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar ug ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
12: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015 ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
11: Pagkataas sa dayon, no?
12: Murag kuan ba, usa ka bawal nga kanon.
11: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom pa kutsaritang kamay.
12: Mauraw ta na.
11: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sasulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
12: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang naga-promote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
11: Muday na.
12: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og MITC aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
11: Husto.
12: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
11: wala kay kondisyon, ano?
12: Kondisyon, wala kay gana. Basis sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
4: DTX 500.
14: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
17: Mapalis sa mga butika.
11: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas buildup o mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
12: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
11: Unya, Doc, kini pong acne.
12: Dagkong bugas-bugas.
11: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
12: Gusto kag wala na kay bugas-bugas, o undangin na ang mga tamis,

0: Sa JP, atong hinumduman nga sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
1: DTX 500!
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
3: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
4: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka pa,
3: naayo na ako.
1: DTX 500!
5: Pabalik sa mga butika.
6: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato. Sir JP, tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Petri Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Petri Bio. Ang Petri gamay Visio. Ang Visio gamay Petri.
3: Mapalit sa mga
1: Petri Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butik. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
4: Kinis Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C mapalit sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics!
0: Extend Food Supplement for Men!
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Food Supplement for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
11: This is K-5 News FM, your official news and music station.

να σου μισεί λεπ και λαγκιά μου λέει.

0: TTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. TTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa TTX 500.
0: TTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang TTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sipuntra kaso, TB pneumonia. O kapan pang makabalatian. Dugay ka na bang nag antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
0: Extend Food Superman
11: for Men! Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang extend. Extend Food Superman for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
12: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, eligible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Caisano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
13: The best place to shop for all!
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
5: Akong unahan, Doc. D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
6: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
5: Correct, Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
6: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
5: Don't get us wrong, ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
6: Nganong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
5: Nga naman, Doc.
6: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya diba, kasagaran dyan sa ga-diet,
5: muluya.
6: Pero kung ikaw na ka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas, batok sa bacteria og viruses nga mo'y importante, kini ang rason kung ano ga D3 Bio kukumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
5: Dako di kayong ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
2: D3 Bio.
7: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga
2: D3 Bio.
6: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
5: Nikulikta dahil ka, Doc.
6: Oo, siyempre. Kay ganahan ko kong D3.
5: Oh.
6: Bisag unsa ra nga brand na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit kaysa karon nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plain D3 ra kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
5: Meaning ni upgrade ka, Doc, ha? Napayo sa Doc.
6: Nga
5: nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
6: Nga naman, Sir GP.
5: Kay usay man gud, Doc, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
6: Awayay.
5: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na lang ang ilang ginikanan, oy.
6: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
5: Oh.
6: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kaya ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90, sa gatos, nindot rag gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
5: Maghimo kag desisyon.
6: Ay, balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
5: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, nga wala sa plain D3.
6: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3.
5: Mo
6: ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imuhang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
5: Kampyon.
6: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain. The only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo, ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio.
5: dinira usa taman dok, no? Mm. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
4: D3 Bio.
8: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: DTX 500.
5: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500. Dua lang ka kapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pamali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud ni magpabiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamali sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
8: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
7: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
8: Mag Mighty C na!
7: Ang alkaline nga vitamin C makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
8: Mighty C! Mag Mighty C na!
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: pwede, magid ako sa akong body odor.
10: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag, naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamakas sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
1: Extend food supplement for men.
14: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan pa ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
15: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
16: Nasa iyo na ang lahat. Pati ang puso ko.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangape apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangud na patyagan kung ana pawang akon panulok.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
6: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Day Fresh
6: para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Day Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Day Fresh
6: para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
13: Bay, naunsa naman na. Sige na kog ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
12: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
13: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
12: Ala, indot lagi na. Asa ko mag-apply?
13: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
12: Pao ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
14: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong uganga. Kaya yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may Visio.
2: Visio.
4: Nga may D3.
2: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tupa kontra sa sakit na diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado and recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, ang daw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya na dulo. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extem Food Superman.
8: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extem Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extem Food Supplement for Men. Persado kagin.
0: Extem Food Supplement for Men.
9: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916